tunga shoko she shin na chao tama nga karun ni tu sa sa long mat man na shil tan na shil lu ni mat su shang te ro ila tan na piu yo inu tu piu yo mat te ro a ta kan na shil ni mo tu ni kang shil lu kan na mi mat au kha sa kan ya pa kinya unik kan na mga kingul tan nu tilang tu na ipak sang

0: Wind becoming northeast, 20 kilometers per hour this morning. High 12. In Baker Lake, a mix of sun and cloud. Wind becoming southeast, 20 kilometers per hour this morning. High 17. In Coral Harbor, cloudy, becoming a mix of sun and cloud this afternoon. Wind northeast, 40 kilometers per hour, gusting to 60, high 10. In Nyah, sunny, high 13. In Cambridge Bay, mainly cloudy, periods of rain beginning late this afternoon. Wind northeast, 30 kilometers per hour, high 8. In Coorg, a mix of sun and cloud, becoming sunny near noon, high 19. In Duyot, mainly cloudy, 30% chance of showers this morning. Wind becoming south, 20 kilometers per hour this afternoon, high 16. And for Drill Haven, mainly cloudy with 30% chance of showers early this morning. Wind south, 20 kilometers per hour, high 14. And for Kuluktuk, mainly cloudy, wind northeast, 20 kilometers per hour, high 7. By the looks of it, everywhere is rain. Back to you, Toby.
1: Queen the meek Jamie. Dema au yak isurirong im masuri kiseni ikarung ni okumay nak silk bing meat. Pag nakuyi si mavok no vang naurarang ni ngano. Nunaring ni anya kang nang iturigikut. Kikak to yingit. Litiya naulak amarumagi akpik. Purage akong naksilang mata o kausak akong naklo titak ko nga inurag biksiyo tinit. Kanoklo iniksali akong nakayang mangat. Nararaw mi labo.
2: Sigur lang ni Kuya nami ato yung nagabite mat. Agas ni takot inurag biksiyo ti kapiyo biksaw ningata. Udyok sugutaw si mangmat immunization awareness month. Tana unikaron nakpio kisung mangan.
3: Kanatali mami kapizaw na takirim mago tamatumani akago me pidjutaw ni aksuni mana pivitchaw vok. Pititititay limanik utakizun nang ilak. Ani alirizik kutim mo kapizaw valusi. Mana pivitchatea vok. Ikai titigatcha nunavum meuni pemmareuni ngane angom matit simain nagya khangnimme kapizauni rezau vattune uvattinni supporti sima zumalota notakhatinni nunalittinillo
2: tema inui risaqtutti pigiarlugu takki qariqtillugiila kapiyoqattarisuungummat kayusiinnaqaaqqartutti qannui mataakkuanu taqqallu inuusuktu kapiyoyaqaaqqarpa
3: angummatillutit aannialeriikkutimu kapuutimu pimmareuvoq kikkulimaanu kisiani piloqtumi nutaqalaanu pisugunnarsisunullu kapuuti sapujjisimavatpoq nutaqqattinni piqjoaqaalunni Anne alikotau vattune asiminillo sapujima vak suti attik sigeak titti vak suti pita khakngit titau zun naktune anne agizao lekpattune siammatti rinirme kapisiga ngatta nammine khitungatinne ekazurivugo sapujisimanirme nunalilimannik
2: Kau yemavi kanui gayang mga kapiyaw yung kang ningipa na magsigarwak tilugo.
3: Kau zimazugo unok tuni tusagat sakta kang ningani kaputi umitsano tamang milo tamak si mangitsuti yung ngitok. Tukisining luktaw si mazo inunni huksak sutiti zunak po ilangin nilo kanatami kapizaw vato unokun niik palya Simavo, pisau zaga hak patuno. Aitului tayleman yang mo inui kauzima huzak kaputi atok tau hatak simam mata. Atanang ituku amma tatigizau zun naksute akagu gasanno amma. Kauzit jutau zut takut caw titi valya ngin nakpo atanang ngin ni atu te hatyak tune sapot jisima. Jutaul lutik apik joanu ane agizau lek patuno apik kote cahagwe piulangu nasakpo oka kati haglute ane avilak vet sinu takugak lutiluni upi gizau zun naktuni kauzigak viu zun naktuni suunglunu navu gavama ngata kapizau vanningmu mapik tuga nga tanalu tusak tauzut sakak suni kanok kauzima kauzi saksi zun nang mga pi ukalimak tan ni kapizaw niyo mitsano ikiak kivikko
2: tema kikotuin na tiya kawigya kun nang mata kanok kanwito ni kapiyaw yaga kang mga inwigli namo apiriyon nakpa ang umati si magarwang mga
3: anak vimo kauzige akong naktue anne asyok demo kimek ko sa unya ng kapisaw chuti pining ni
4: o kumain na piko no tao kauzige akong namayoy kang ang umatin na sa akong magute kapisaw kuti ni tamet chano kala kong naktue o kumain na piko mo kala ni
2: 8678 4800.
3: October kakapisaw katalang misoy ay chungloy tele magumaluta nunalitin nunali miutatin ni ila nunalitin ni inu katitin ni
2: dako apilo ang wakto anak sa gaitut aksuguti givisiyo kapiyo katakurugin
3: upang aso kin misafo kapigak tong lutiko o kumainak na akbim mo kaya kong nangigay mata
4: Suku sekolah itu pergi lalu peluang waktu. Anak saya kutiu katanya immunisation. Semalam dia kan nak beloni, apa kutiu kan nak beloni. Baru kau ini aku mana kau beloni. Kau ini makan suangin nak kata-kata. Anak kata lema. Lalu dia pergi kuno, kena yang tuh naya kau.
2: Kuya na mi pepe karon na sa kasi apat ko tig sa karon na tunga o kaw si ring ni ta sini o kaw sik sa kakan na pisito sa gagsanit
4: kapiyo kumayo kaya kan na kalon ni kay apat ko tig sa karon na tuhan na kalon ni o kalaga akong nakayang mayita o kumana na pimo
2: kuya na mi
1: Koyan na may ngusak to si takot. O kumain na silving mingak to klitya na ulak amaro. Magi akpik. Tukisiw titikan na runak sila ang mating. Kauyi sa tema. Nunak juwari maang mingak tunit pibaday rinel ng mat. Ulumi ulutuin na ang mat inuktitut. Nararaw milabo.
5: Ulaku tabanu nak tua mimpi berlejun. Nasai kata syukur nak tami tak kono tak sakkan nak tuin. Apa kau perlej lau tuin jun ngutin lugu tak ko isu mager jahat tuin. Apa perlej jule kejemarin. Tema apa kau perlek tu minyul langagi yang isu nak tuin nain. Amalu ameng ngutin lugu tak ko ngilang apa palikay na lawak si mamata. Namaluta ako akimik ko na suna sakta minanik. Namaluta ako nalunayak si kasuwa kong naksisiyot. Hanuin niya mga sibunit sa kajabot. Kinaw talaga ng mga. Tanat ako may aligang nita ako si katigi. Nang mo kinaw sa katitisuno ta ako utako akito kaya ko tao. Gajak tu isu na tu ini, tapi mana lu nak si pelajar tu nak tu meligam mute, sulit juga nak ni pelajar tu nama tahu si hati gini mon, tak kau kena tami nama ni hati gini jauh duit tahu asing angin ni kena lakti lugit, meligai sila tani, tak kau pi pelajar tu lagi mari, kalau tu tahu ni tak kau kena ingat tu Peter Schiff. Taima Tauksi Hatigi Namuguang Hatigi Gunni Tiluki Canada Meligarno Taima Suna Twin Hala Ta Sibuni Chatin Isumaru Natu Matulari Twinare Hala Renga Malutako Meligar Munilak Akaratoktau Valer Twin at Luganaki Twin at Nunak Juango Juni Tauksi Hatigi Namut Kinao Jangat Sangi Levalena Pat Tema takko asingangin no tauksi hatigi balle tuin nang ne tuin amalut takko meliga miun ngilang isumadun nak tumi palle lutik tema isuma gejaudun kinau jalan mo minister Francois Philippe Champagne tema government ni saput jela waktu akit tuwa ko tau ne tunik imam miun meliga miunut Tana Pirtau Laumat, Liberal Government Kutako, Pannasi Magianga Laura Laumata, Akitturiari Laarninginni, Kisiani, Tako, Akitturiari Jagunirtuit, Himammiutani, Taimagu Tako, Hohatekakata Laurtuti, Ikhaluga Suartini, Amalu Ikhammiutali Rajini, Tana Pujuti, Nerti katimajingi kanata mi sibulat tiga janga kubian na katu tako pertau mata akitwe utau kumarni alau tuin na tay matako kajusi cepal le tuin na nasau ni alat tugu amalu ulu mi kebek mi nikwa katsay nikwa tau kumaju tiga janga ni uka hatang ni alat tun ilau kalima hatang ni alam majun Takke kasarni takko nirwarni gilaartangat isumagi jau khattalau galuamat namminik supalliyanamun. Maanalik hauji majumagi isumagi jakhangalatu meeligammiunik kanata tauksi khatigi khatta gunni palliyatu innarninganni tamanna pimmagi uti taunak paanguniartum. Takko kanata limaami kiinau jakkubinnu. Kegatu di dohalau tu dah tema gok aku back atau tahu si mana pangu niamat tahu si hati gini mau akit tahu aku tahu juni temani karena terlimaami tapi tak kau nunak jami pivalnya tu.
1: Kau yang nami kau isan nunak jami pivalnya irgiun nasagavi babi McFerrin tu sang narau milavo.

0: worry, be happy. I'm not worried.
1: Bob McFerrin inyaktilugok, don't worry, be happy. Tusang nasaktabo, tana tusang naktukurusak po ulumi muna matyakluni. Sa ilityaklu ta ulutuy na uyan nyo rektuan yung matema. Pinaswa ko si unong tikiuti valera kailang mingman. Kuyan na minaragun na sa kasi inuktitut tak tamaw na kulikot. Di ma takiyo akurano akpakalo na titu nunak juang mi pivalleyo rariyo kang narang mingmat. Pivalleyo tigo piyagak si marukpat inuktitkalo na titu utang naktugo ilim naktu rin ng mi unikakto kang nakpok. Ocha kutaw.

0: okarakattaqtittiyugut pivekarput itsuli wanmingaalerluni takiyo ataanuareertuleqluni okarayumagovit ilinniareariortut tillutit soqquigiyait ammalukina iliseyittiavauginerpaariviuk ilinniartillusikisumit pileritillusi alianeginerpaarilorsimaviu ammalukisumi pitsuteqarpa tissinartuuteqaruvilluunniit ilinniartillutit unikkaarunnarivutit oqaariyunnartutit 1888-896-4135 ammaru 9796151 unortukallaalugni iliseyeqarnartuq ilangillumakua iliseyittiavait puigunangittut ilangillu qanuingillutik iliseyiullutik kisianittauq iliseyigillorlugit aseanu isurittilluni aseanunga quttingnersamu ilinniarniaderluni ilaannikkutaakku assainna iliseyioqattaluormigmata resolute me oqara joqartuq Lena Simeonitungasuge
1: hallo tungasuppunga ikatsaamartulu ikatsaamartulu silaqutimu eza katsaarivalortaqattu ilinniaqattautilluma ilinniaqattautilluma katsaamartulorsumaju qallunaarmi takiyikutaagangoqqui ilorsumaju uvvarikamikittikkulunteqattuukia kisial uqareortualorsumaju asivullerpaittiami anar la taan ilinniaqattikkuluga apirillun apiriqquilluna anarvillaarumagmangaarpi uqortilaru anarvillaarumajungaalagama anapuliaarunarpunga angirma upitsuaalulluma angirtaujuaalugama sanava qanutili uqarunnaallignerata peqattalortugu amma qanu jim jimmi tapuni ullajaqoruyaqattaluormigata illuani tunnuagu peipaammi tunnuagu tapunga qarlittinut tapunga katik attavarsimatillutigu ullama ullajakluta attortaarsiktuaruqattaarsimilugutaanatu katsaariaanugilarsimilera kisiana attortaugaagata piireaqarpaklutauqattalorta ammatainna uqaasariauqattaarto aqsarnunno aqsarmo milortaukatagasutta asuina taaktum taiyoyuvinunnamma atiga qaujimaloorsimangitsiataa qaujit disertatuugama atingani qujannami teemannaitauqattaluormijuguttau aqsarmo teun aleanaikkuluyanortu kisiana aleanaiginginerpaarilorsimilera exercise qujagut iqiaginerpaarilorsimilera uvininnuyaqtitaumaklatapiyeriqaagatta jimmi qanu iqattartuvinayugukia uvininniaqluta aqnaujuti uvininniaqujuvaqluta uvininniaqlutaim tisuqarpaqluta immaqaluullutaannaattingani tisuaqoruyaqattaluortiguttatappalipinguaqoruyaqluta tisuqikattaqoruyaqluta qanu ikkutaqqanu iqattalaugammiju ilaanniku ajornaqattaluortugala naruyattigu amma mersortitauqattaluormijuguttau nuversartitaullutau niksittarnamullu ilinniattitaulluta amma qamussiriullumakua qajaliortui kanuuriortuillumakua aivermu kisika utsugajagmi teemanaqis qajaangilluni qajaliorluta sukangatitau tiareaqarluni ilinnattitaulorsumiju sanaarlunigu piyatuinnaligaagmaku iman nalunertauqattalortugu unikkaartitauqoruyarluta peqattalormijugu ammata uvaguttau teemanneeqattalormijugu sullukuttavuna hauveikku ullaqoruyarpakluta soqasoogayaktauqattalorsumiju amma anarpimuaqaangata igalaaqarmat skip la isinniangitsuanulaukuppaklut peqattalortugu maannaalerturli ukuaqattaertuna teemala skip skuuqattalaarmak kuma te mari ilikkan na otikene otikere te mari te manai churasi mari amma ninga mi kurura te tosurek soktuar ulita ukalla katiyaka ulita te katera mari maana roti isi manaksi yo tosurek sukkau katero mi gamata ta kuizini la katikuruka ninga ma katikisuta isi manaksi lakta maana roti ukangua katero tunga tosurek sukkaru gamata ema imanai yo ngolta kayaktu bini yunga ingik tiram na koma inyo isangin ni tosakso yu taro kaya kama ingik tunga tosurek sukkau na yu marikisiko ette yo do kangua katero mi yu tabal kay tebu na tu tosurek sukkau na tino kaya ingik tiram ingik tiram katak kolak po isi ilagi kando kaya ama isi mga tiyo nakiwas taas mga na to ukakumadunga sukwe sing na kabarok tani ukalaga tulakunga kacama rok tu binyo na masunaw pa ulum takulugo ilagi ng umutakulugo kacama tu binyo ama Steve Parks atena ili sayo ni piyugan na pangila ili sayo tiyaba na pangila sa mga miyak ama dagto magtano prinsipo tiyaba alo rok ngay tayko ala yan naging na pangila sa masakpaga ama cha wangis ili na tatakuro ya katalaw na yan piyugan na miyak tao taas si mga niya kuya na may tabaw takpo nga ro kuya na may tisaksaw di kami nga ro
0: kuya na may lina
1: ano e
0: venyo lo. Bye.
1: Yeah, bye.
0: Tamangat okara simang meyo. Sibura, tunga suge.
2: E tunga suk. Tunga suk din na minga ko yan na may. Say simani, sibula pa ming taong September 2. Ujirin niga ko. Ipaksa ang ariyan ng tilugo. Ilinera rong itilita. Aming ma. Tama-tama. Nirovilya. Katigil sa tayo naroon na nga. Ang nangyujusik sa nila ako si Masariwa nga. Ilinera ang meron na kamasunaw. Kautilugo. Ala, kaupang matangok tilugo. September 2 ngok tilugo. At iya kurugi ko kino. Magitiyang sugo. Kuyun na ting ipasenti nga rin nila. Magilwama. Kasi ila tauno na sigja mong nga ulugama. Ano naman. Ukwa ko rin mga ukaw tili nga una a kigwad lago tao na nga sigjamin tao po nga ilinare ako vi ikwa kanayo ko vildo imenay tili teko jellyfish te imenay tili nani sinayara vi teko nga ilinare mga ako vi takutin niya kami tao na nga dutikuru kakao sirit Cheers, kimi day kung ilin na ako yung musig taksis ko nga. Kino baktuk sa oro ko rock po. Day man na ito magigumak sa nga ilin na ako yung masalang si magunga. Doon nga sukti daw doon nga ilin sa ilin yung Miss Irene mo ko rock si mayungin. Ujo, may kakwila ako na nyo di sa simetya at kululo nila. Isigaw yak si mali. Uba kami kang kao sila po. Isoksinga, kasoksinga, isoksinga. When tunga sukti tao po nga upagong na iksibaw ta kanya taka kipog iliyaw ka mapaypamig ko kahit tiyaw doon titiraw tinigo at ikago titiraw lago upa at narutiyaw tunga kanon titiraw na ang mga may inyong tituluwa kalo na tituluwa Iti ka ko royak tunga tema. Si puro nga daw. Kung araw siya po nga tabo. Line up ti tao katatyo rin kata so kama titirak si mga matema. Ati ka. A, B, C, D, O, si mga yun itema. Bigay ako ni Amy. Bigay ako to take ko tema. Sani lago. Tuki lago. Ti tao katatyo. Kinyo lapangoy na uya kama so kama zet si puro. O kati ligo ni sa iga tako hindi na kanay mago kingon lop kamin na yak po mga apero yung mga zed so kaya magingon lop at yung ati yung ati yung kami yung S ni bigyan na karakter niyo Simon king on lining at the cutter of simulation in a line up to tell you. Even may Sapunga, September 2, Illinois, and now to great take qua, Upiki Vaca, Amaru, Kayunga Satia, a tamer, pardon, Sivunik Sarigati.
3: Tapa tu sak sa ura punga ona ni pakakun ni ti si masang nang makoyan na mi laro tabo na sang mi gabin.
2: Tagbabuti.
3: Nao yan ito o kara si Mang Miyok, Alexina. Tunga subdiakin.
1: Ukan lang si sa gitaro yung gari. Kisi ane CPC kuno ako na ro CPC ako na kama. Pimilay ro yun na kama. Siyok tayo mo na sa mga matu kasi gato yung naktungan eh. Koyan na may tayo ba? Bye.
3: Koyan na may glo. O karapigin akpage, Alexina. Koyan na may. Josephine Kublo, iglo ring min, tunga sutiakin.
1: Hey, sa pyo, kung ayalo kami nga ilangas. Ulit kami ang mga inaulot tunga. Ya ko ka drop train ni ti la ku ku ngoram ka di ka di ti la ke se lo tin e ko i ni ni la ko se mon mi gam ki si o ti ni se ni ki la ko se ma ya ga ti na pu i go ta ga si bu

0: Can you say you got 3 marks and you have an 8 look at? Okay, you know, to no kanga ni sakit lugit utak palerak to no naring nit pilugo o kara ka kotigi katigo sokoy gayang nit sibulak patyang mit ilin niya kaktid lutit kanok ilin ni ikpigilaw sa mabit o varon ni sibulak patyang mit ilin niya kaktid ilin niya kaktid lutit ilisayit ikaw magubiog sokoy sukubit sibulak patyang mit tabakaw tama ilin niya kakasokatang niya kaktid lutit tayo kung nga isakiyong nililaw sa mayayit o nikaw sa kayo natyaktayin tapo nga okara kataklusi akikang ito okaraut 1-888-896-4135 uvaro tama nga karong net 9796-151 Karen Pikuyag uvaro net katigilugo tame kakak kiyoyigayabon okara katama kaya rugiti naking ang mga si kinang mga si okatiak pagmilusi tapo na to sa katakuro yaklo ni tisinak to kutika ko bilo ni ilin niya kaya rog tilutit kano rog si mang mga unika katakuro yako nak to si tapo na dunga sutiakiti utakitya katang niya po si okara uka kasikya tisa makay utakikatakon nang niya mata utakikoyo yaka nga si utakitya katang niya po si Elber Damit Margaret?
1: Marguerite.
0: Marguerite. Okay, tung nga sige.
1: Marguerite. Tay mga lima ilin ni Alik din ni at ika o kaktaw kong nangin o yalaw si mga kubigin na ka Marguerite ngung mat French dito si Ixerjo at ilaw si mga Marguerite dito lang ilin ni Alik suta ilin ni Alik ni ilin ni Alik uwan no Margaret. Hi Margaret, imedi kong matain. O kakan nak tinarik pasuki Margaret. Asila ilinya suya nak tinarik Miss Williams ilisaya gitu tigo. Margaret la yau ya hangama ilisaya ibu kibasu o kapisuk semua o kak tibasuku Margaret. Kenapa pasuku ilisaya grup aku ni perogre ilis ilinya serta. Ili saye o kasani Margaret o kaktaw nang ma o kaktaw tia nang mo te meli no yere ma so o kasani atum na atigo o kaktaw yun nak to mi te meli ni atini Margaret atini onok to saro na fiti Margaret Maggie Peggy Marge Marjorie Tako ilin niya katikurug po kaso ti Maggie go sounds Maggie way to you. Maggie ngok ti tau salak si mabunga ilin niya kwing mi. Ili say it tapig ahti suniyo. Atid lata kalo ka Margaret. Kaya mayaw yu kay unong ito ni Margaret giyaw gugama. Kisi ane man na mo tikin sugo. Ane abilak sunga ubaro ni sana dunga okatiak pagkarasugo atika Margaret lagi. No, it's Marguerite. It's really day may lakatama. Magyuk daw wasara po nga maana mo tikin sugo. Ama ilin niya risa sa inong ni kibiyakon na raw si mangin na makinangin ni. Iman na tiya takuyaw nang isubi inwe. Tisigi wasugi o kakangata o nago inula kanito aru kami kaya inung na kibaya kong nang isak pataw nung iigi inaw yara kasi mga maisigang inni kibaya o kalaga sukara kasi mga rani video tigil lugo teko ilin na kasi mayukruin kawli sakto tiya katang nagpun kibaya kong naksi yung ama na matikit sugo inung ni kawiyaw wadlea risa sunga do ukajo ukato kamagadok si mayo in ra khiver un naxi yeli teme teme li yo metu sa lor sima gama pitio tigin tugu inu energy kisu kia energy inni taku tau tuksuni kau ma yume ugaruni karungi ajiki sungungi mata nuta rau kanna sunga karungi sangi yuaru rau simang mata takhangin silatani tui tamani la sunga kandunanu nangani ilinia pali rau simang ama takui nao yang ilugo kanu aki gunang mga maan na kiveron na siga ma inung ni taiko ilinia risartu kuri sangi yuarung mata ikpigi ya kasluting lu tautua kasluting lu ping mata kamagi yau tia katakul lugi ilinia nartu kuri amaru ilisi mati tauruting ayogu yuktuning tapasugi akangin ningin ni tapasugi akangit tiaktui ayoktuni khoyi mayuto khoyi gukisi ani mannarutto khoyi matitong itya mari ruyokhur mata akko yukso yugala okad ilinne atita okattak pata ayokto kutinigni takko tak vapijuti yakka ha ilinne atil e my greek mo yunga magir tosi mo yunga ilinne atakhaftu magaru yunga Koyanna me including me harok paka amma my brothers. Sana ayang me lu atatan ni nagliwa. Koyanna me thank you.
0: Koyanna me glo tabona ron na kuno sa kabin. Koyanna me.
1: Bye.
0: Okara se mayo kakkan ningilluni okara uti atuin natet 1-888-896-4135 Ovaro 8979-61-51. Nijau dimik tu saro kang nerate.

Is man nu rok ze me jo. Great swing rok ze me jo. Hang a canning on my. Wani lili nerveu. Kuritian ni. Inu sito ri kuman na. Ah, fish gilok tenga. Ekan on me to yu gilin nerfita. Lynn Crawford ni. Ili sa yu kasuta. Kemari. Nakilu. Kek leo wartong na amarata iglung anu. Kuapa wene tena kuapa ko. Kigilok tenga ah. Nakiku wigilok tenga teka ni kulit tenga ni iglok hangman. Mayo kao di kutagaru ko reoklunga. Tema, pibagaya kata ang natigo. Ang utilikya na mo. Kanu leo wakta sutiglikya. Tapongo yukululuta. Asila cake leo rakluta. Tapos maang na ako tikulong ma. Ukuro mo cake. Ukuro mo tabunga. Nimak tikulo rao sa mong ma. Nimak tikulo ka mo isa ikaw tigilin ninyo yung itapaw nga. Ayan ay lang ako sa matlak. Eh, mari panik isumaro ako sa manayog na kama. Panik na ako makata. Lengo rao nga. Eh, malengo ko. Kaya naro kakasawaya ko, Lynn Crawford, laga ma, unok to makarong mata, nariyangong mga narudlubo. Ito sa igilok sa maya ko. Yun na, kaya kayo rao, kaya tigayo ko, tabi na po, kanilo, katang nakatakya, kaya kayo rao sa maya ko. Namang isa ako na yung nakatakay. Kaya mali, Nunay ka lang ako after ilaw ko sa mabubo. At ate ko ka, anana ko rin ilaw ko sa karoon. Katok sa rakluti. Kang makarakluta ro. At sige ng ito, o kausiksak ka, ang maigliwing ni. Kaya sa mani, great ring mo ka nila ako sa makakorto niyo yung pawabon mo ito sa iyo kakluta. Linyaga ang telanik ko. Kaninga naiga yung nasan ni ako hasan nito. Naiga yung narok sa mga tayo na pawbon. Ili sa ito ilok sa mga ka rini utak ang maapo inyok ito. Ang mag kiso rok sa mayo, kap ng rok sa mayo, idlurin mi. Kaps, tamak ko ako luye, alam na ilak mo ka. Kaya sa mani, kangang ngok to ako talago, ingat to ka rani, pisang nyo, ilin na titi yung marilok sa magama. Sabang 8, May 12, matikid lugo. Inuwiak tukuro katarila ako si Mayun. Ama, piling magsaktok siwi. Inyong nung nakukita pa sa kaklungar. Uyakarong mi. Piyo yung lutan na.

0: Arawa me o ka re o ka mat Janet dunga suke.
1: O yana me kango ge kutuaktan ne onik o ka rau ka gumatu inak dunga kango ge kutuaktan ne igluri mi utuak dunga pe kosa rau gama. Asuela ilinea katikuruka great nine o katikuruka Christmas concert ikua piugi kuminake. Kanguri kugaki inwarungne onoktuarungne kungyakta unarukune. Kuvasuping mitekua kungyakta unakri. Christmas concert. Asuela great seven nguluta ingiu yakluta. Kuvasuping stiltimi kisumike. Palalala, palalala, emeile oktogorudlune. Sera araka kururok sumayute sumane. Inu yunek sumayukururatu. Sera araka kuru. Te sumane irunia katikilok sumayukuru. Aina, mameana. Irunia katikilok sumayukuru asuila. Espala la la la, emele ogazu klutuna. Ovanga glaru, out of tune ka dakta ila inukto okakalugu. Nipinga achigi yun kika dakta glaru kiku. Ova inuaru na kongyakto yaru ovugu. Nipika konika dakta inga kata shumika dakta. Sera araka kuru rauta mayu. Pea ni tua chia kata teka nga. Kongyakta upiti ni nga tua chia kata. Suku si kau tiki kuru nga. Ni pekzari. Kani matai manangu kata sakpe. Ingi karu. O kau tiki kuru. Inu arong na ingi kata ngita ruakama. O vannu tua kuru ingi kata ngita te mele dugu kanguna unak pati angurok tumayu. Inuk to kanukea oka gayak paka.
0: Kiminga ni ato honni ka lakite.
1: Kiminga ni ato honni viksi utake gawk tumagam. Kanguna unak pati angurok tumatakamite inga. Amma spiku nang unak pati angurok tumayu. Great seven nguruta. Ian Smith me Australia me utami art teacher titikau yagakne idusai yakakta art teacher kikilutiko agavugu imeililugu agavugu tau tutrinatiak lugu paipago kivyaroksumangitlugu agavugu tau tutrinatiak lugu titikau yagaklavugu imeiling ma Asuila agaga

0: Und du kluge Dittere, ja, Klunge. Dinge, ich jetzt mit Australien mit der Rochsmaju. Oma, wo Glück ja, so der Kanukia. Na, du Junge. Kisane, E-Mail, Rochsmaju, an. Oh, Tanda. Ila, Kaduna, ja, Rochsmaju. Oh, Tanda. Dittere, ja, Karo, Jutti. Kani matitika o yakio na sumipi. Imeili loksi maljuni nga ugarua. Mana mori matitika o yakasu katengi korusakunga. Aita. Ba. Ay. Kaduna o yakengit. Kisani. Koyagina o yaktaka. Titika o yakuna kasugikung mga. Mingwa kakutu katere kama. Titika o yakata kutu paklungaro. Kuyakin na yak taka. Tagba o kau siksa tua ka kisa ni ting na kangugi na pagalok sa maya ka unik at ko anigong ma. Ha? Kuyan na mi o karokatak titi yuen nugas. Bye.
1: Kuyan na mi Janet. Kaman ito ang mito o karo sa mayo kamayok saramone. Tungasugin.
2: Hey, tungasupunga. Now, okay, look how my name is also located out, located out again on my gama. And so I'm a dead in the rack of my gama show of you to my, how living to my own need in the rack, Tamani. Five and a half, 6 minutes, look, you can have to meet in the rack, in the rack of my gama. In the middle of it, meet the moon. In the honest of the kid, did live in a nook, as of some shallow motility takes money. Alam ni 1950-60s tamani gara. Hanuliulo katang ni binagataman na sa kusyo katin ni gila ijitay lukwa na anaw raktaw ya kaya kapalaw si magama. Anaw tay ko, anaw takonuit. Ila utu ti yards no atok pa yung mga tay ko ani na doon ni Marlox mata kasi dapat ti paro ng Marlox di kasi ni Lisa na jo kahit si Duaro man makuha plywood itu lang itu kala sa kumutso rin ng sa mata tay masigin ng sa ulo ni tay masigin sa namusi ma jo Marlox ng mga si Lisa si na tapi ni utsong sa usyo hatin ng sa muna kaya di ba lang nata ay na imay na kapta lang imay na ugalat na ina tapi ni utsong sa na ba adlabin mo pa di ko tigitin na lang utsong ha kita kapbayan it kita kama o ha jokta o lo kapta wa ang nga di pa lo ito na kaya dahan yung di lang ito apititin sor lo ang nga kaya kapta wa tayo na ito yung kama uti kita pa yung kama ila headline ten na halo anaw ta halo satuga sana jaum si majuara ato kaya ng si juara mo man sa kumut sa iba tu para upo ko jaw si takong upo nga ila nangi ka mo upo nga ko padita ko nuloka mana ko jaw chuti aso lanaw kaya si juara mo takka nga tao du kakuha naw tao iju sitso akmat siya takwa upan na haniling gapo anaw gato galota na tamaw ngay nami manigi papi ko ino akong inakyo inaluka ida yung tapa siya yung ami sa akti pala hatak ti biniyo gamal lahat ikulo hatang ni kong lukay ni tamakko kasi ane di hindi na rin may kami din niya unoktan na huwag yung nagpakilokta ka nasa usugan niyo. Ya, nasa usugan niyo. Hindi niya sumatsiak siyo. Kailan may araw pisa ka pwede nyo. Na pisa ka kakata ka kakata mga talila ko sa mga hula nung nyo. Nakayak tong ulo kong matang matikil ka yung matay na ipaliwata. Dahil na. Tay medyo hatigi ba din sa ama ko kaya sabiyo niya na kalimat. Tay mga limang udang ito ko lang. Tay natawag si Pilwak Tawalo Jakto. swimming at China Road to Ottawa, Lot of the Patrita Tahaja, where you got the Raniku in the year of Sapita Haluna Alma in the Chili Bohova, something in the York in the Chitin. Tiga ratus saya harta lagi, tapi nama tak lagi lagi tigo kehatik kalau kehatik kau yang kau juga nak put email apa juga, tapi nama email apa juga. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Email apa juga. Bicara juga orang kata. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Tapi beliau cinta bicara lagi betul lah ya. Saya sih mula kai. Atau so nak bicara nak tema orang cinta. Tapi main nak pergi jauh ini nak sini. Ini ni riciji kebal lah jauh. Bukan malang ini, malang ini agak. Tapi main pergi mati. Tapi kalau tu yang saya harus tak. Akhirnya tahu jadi awi lawak sama juga kim. Ia headline. Bi ilmiah bi temakwa isu mahatam yang wahdu nama kuwa obat ini anu cikalan itu hari tak guna itu pun ikhana ya Allah ya harun ilmiah di cipta kau ini aku tak ingin tahu ini wahli maga hanya tahu ini temakwa ilmiah kita halung ajung ini. Kita halungnya hanya di Malaysia. Upaya kita boleh meditun dapat terbunuh memang halun aku dengan meditun dapat terbunuh. Mungkin di tempat mana nunak jual mahal, tetapi halun ada di dunia di sini. Atau sebenarnya tabang aku di England. Nunangan nengah terbunuh itu waktu. Ubat ini di sisi semakin lembut, pijunnya di sisi semakin lembut. Kini orang tahu nanti seni. Ini ni ada sesuatu yang pergi guna tabut, ajar mama. Ubin hati kini nanti, ini yang kita nak tablu ni. Ini tak jauh dia hamak tua orang kalau tamat tua tiga tapau ngaji. Ini ni ada cuma dia bersih nanti kita cuci semua. Jawab mama tamat kau pergi sini tabut. Semua ni temer dia patut. Hatta cuma juga tamat kini nanti ni. Tapi mai tak kugul ni. Wangali suli ilin nyaktunga tak ilin nyakti ilin nyaktunga tak kuninga tunang tok suna tunang ilin nyana mamma suna pa inna ulabdumi ahayla tabunga isi rakit na mahalan na miyoha unak tekkabinga tabawa si amaru namasam nyaktungu pinasya o si hudlawan it nungwani.
3: Kau yang nama ceremony.
2: Yeah, okay, bye.
3: Aksi nila ilin yak tabut. Isulilaw sa matjangin man. Kau yang nama igloring mit okara sa mayok, Christopher.
4: Yung kumasin. Nang natin yak duguri. Bukating ang kantilerat. Kerja mana ini ni asalnya banyak orang macam ini saya kasi dua, juga kerap dua, sekini dia seminggu, karena ini saya dia masa kalau semua saya kena chat chat kerum ni, mohon saya kalau mereka kasi, tanya siapa ni, mereka kerap kiri. Ani nak cuma, tapi kita yang utama nak sangat ya. Ani nak cuma, kau mati kata kau, puyurana nak kapak cuma. Tapi, utak kita Maria yang nak cuma, dan ikirana nak kapak cuma. Memang ni lah kita tak kau yang sini, karena idul saya ini awak idul,
3: Martha Hicks, tunga sugin.
5: Hi, tunga sug tunga. Kuya nami ukaluk dito katagap si tap sumamik sa ano. Ilinyak tit lut at tao, ilinyak tit tao walang apta ingang nami, ingang asung nami. Isumalang ito, suki atagwa, ingang tit tao na sulurivita. Tuki silak mga sunaw ba, atu tukang mataman na ingang nik, amiswalulak tu inuy, ingang katalak tu, kuya linak tu tana, amma, then Emily Birza Okaus Kaya Okalimak Titaka Law of the Sea Sally Run, Sea Spot Montakra, Ilina Rotitia Malu Law, Okalimarun Narsibluta, Titraun Narsibluta, Ilina Titao Law of the Korean Namir Simayunga Amauna Kingulupa. We are Robert Pirok Salong Makugjong Michurcho Manitoba. Ilinak Suti Pikananga Lutana Pikananga Ingi Kuyangma. Then Cube Luni now Ingi Jangi Tunga Kupanong in Namala Lauximang Matana Puyurunangitabu Iyurnam Marsuni Kablu Nao Yaksuni. I'm not gonna swing, I think I'm not a bird. Niblak tu makau yung atay ko at isang nakau mata o kalak tu kuya nami.
3: Kuya nami glo Martha o kara sa mga gabin.
5: Okay, tama.
1: No kabig sa tinutiki tayo ng mga tako yan na may ngukatak tut o kara katak tut o kara gi o katak tut ariyan ay ngukatak po ko unika katak tilusi. Pinasuwa ko sa iyo nung wani, nukangat yang niyak po si Dagwa Rukiyo yung isakta po unaro akik suyo yung buta vani katik isakta ka. Kuya namik, pinasuwa ko sa iyo nung wani, nukangat yang niyak po si Dagwa Rukiyo.

tungan suket si CPC itu tapi mi nalar tu si Daniel orang bunga. Ulu mi nak cewek, awal yang lego 28, 2026 ngut dulu, amal awal sih ngaya 3 or 5 ngaya laptop. Ulu mi nalar orang aja but, kutu arah pimi pivalleri lego ibu, Lizzie Calvin pivalleri lego dulu, tu sok sih orang ngalang aja, amal awal. Makin vikut angaja kanga pita Adami, ukali mahdi guna si kain nama aku. Ipa satu sangat cami nicila kumata makin vikul lo kadivik nunan lima kapa mangalo angi hati ini mi unuk sugiak tu bini ulok mata dan nalo kina ulak lepalum mi 155 million nik pingasuyok dunia karuni unuk sugiak tu bini utilogo ino kasum niup akitu ninganik amalo dan nalo meyo sanak otik angi hati ini unuk siriak tu bini ulok mi mamakku ni akarunik pita ukali mahati kau nasi kain tara ulak tu saksa ulang ayok ammalo unika tu waktu mi nalan ni amit suda atatat selek kiu tu bini kani yimi hongia bini mi yimi kutu bini mik unika dilogo taik cuma ni nalalok nimat unika tu mik inuaksi yohalok simayumik dan nak unika dilogo ammalo pisi bini kani ingi dilogo tusak saulang ayok dako daka ulumi tusak saulang ayuit huku asilan ni adikku hawi sa kaintangi unna sumulang ayu inuna bin minuna cebo mila mailing ayu igok kucho api munu sa suguyo lakana kakta umiyut anakulu dilo sikhinni ulo ni giyo lakun ni ngani 20 miso ngoni limbik uko ni ngalo 10 minya na kaktak sani kilo amilo nubuyo lakana kakta umiyugok suguyo litu na kaya haksu dilo unna sa tatsi kalalangan ni kaktaw sa dilugok. Ano kung niya sa dilo, si hindi ulo ni giyulo akong nga ni 20 mi sa unga nilimbig. Huko ni nga lo, 8 minya na kaktak. Umiyoyak mi lo, inuktua mi lo. Nuya balo lang ni kaktaw mi yugok, suyo lito na kaya hak sa dilugok. Ano kaya hatingin niya sa dilo, si hindi tumig 20 mi sa unga nilimbig. Huko ni nga lo, 9 minya na kaktak. Pupang nito milo, suguyo lang ang nakaktaw may yugok. Ano kung niya stilo, sikin niyo lo ni giyulo ako ni nga ni 20 miso ngon ni limbik. Uko ni haklo tilo, 10 ngayumik. Ako libim milo, suguyo lang ang nakaktaw may yugok. Uko ni nga lo, 10 minya nakaktak. Libo yibim milo, suguyo lang ang nakaktaw may yugok. Ano kung niya stilo, ni giyulo kabangan niyo lo ako ni nga ni 30 miso ngon ni limbik. Uko ni haklo tilo, 5 ngayumik. Salo nilo, suyo lang ng akta may yugok, tatsikala lang ng akta sa tilo unno sa. Ano kung niya sa tilo, nikiulo kabangan niulo ako ni ngani 20 miso ngon ni limbig. O kone haklo tilo, 9 ang uyumig. Kayang siya miraklan like milo, suyo lang ng akta may yugok, tatsikala katalo tilo unno sa. Ano kung niya sa tilo, nikitumig 30 mit 50 mot so ngon ni limbig. O kone ngalo, 4 minya ng aktak. Huwag tamil lo, nubuya lang ng akta may yugok, suyo kalalang ng akta ustilo unno sa tatsi kalahat dalo tilo. Ano kung niya ustilo, kabangan itumik, 50 mit, 70 mut, sungo nilimbik. Uko ni nga lo, 5 minya ng akta. Kaya sumilo, suyo lang ng akta may yugok, tatsi kalalang ng akta ustilo. Ano kung niya ustilo, ni iulo, kabangan niulo ako ni nga ni, 30 mit, sungo nilimbik. Uko ni haklo tilo gok, 7. Aw palumilo, suyo lang ang nakakta may yugok, nubuya palo silo di unuak. Ano kung niya stilo atuak nitumik, 20 mi sungo nilimik. O koning alo, 8 minya nakaktak. Tasi uyak milo, suyo lang ang nakakta may yugok, Allah hililiw milang akaluak di unuak. Ano kung niya stilo atuak nitumik, 20 mi sungo nilimik. O koning alo, 9 minya nakaktak. Tamaan lukutyo mi suyo lang ang nakakta may yugok, Allah hililiw milang kalwak sa diunnoak. Ano kung niya sa dilo, 1 niulo at 2 niulo akun ni nga ni 20 miso ngon ilimik. Uko ni haklo tilugok, 8 ngoyumik. Kayang sualutyo mi lunuya lang ang nakakta may yugok, suyo kalalang ang nakakta sa dilo unnoak. Ano kung niya sa dilo, 1 niulo kabangan niulo akun ni nga ni 30 miso ngon ilimik. Uko ni haklo tilo, 12 ngoyumik. Aba nilunun at siya buminay na mik.
nubi ali milang ngak ta mi yo sugo yo kala hat ta lu ti lu un no sa anu ne sti lu kabang ani tu mik 20 mi su ngo ni lim mik o ko ne hak lu ti lu 9 ngo yo mik amma lo hop te post bill ma ko mi lu nubi ali milang ngak ta mi yo sugo yo li twin na ga hak su ti lu un no ak anu we hati ne sti lu 1 ni lu kabang ani lu aku ni ngani 20 mi su ngo ni lim mik Ukko ni hati ini still 16. Tak kau tak kasih lini adik kau hawi sakain tangi unnu semua ulang ayuit. Nuna bimmi, nuna cia bumbilo.

0: Atu ina le toa kabi piva le le kona sige bani.
1: Ah, le chita wana wonga kuto at mahal swa. Si labo nubo rato iki na loa kami. Nuna labo hani hani. Pigaso amayo taha. Pigaso amayo taha. Tapi sana loa li takwa. It is a little bit of a September 4th, 7 months. Hanging Nikota, Sibuli me, Nonevala, Pongane, Nonevala, and I'll get some Watune, Kyoting in the Nepalberries, Nonevala, New York, I'll get some Watone.
2: Tamane, non è il signore, solo che sono in battaglia.
1: ilang ni hatalaw so talo han ni sunsak kay laka hatalang itwi tiwan dela ng alert root sa lang halalaw ni si lan hol kinte hataan ni katilo lang halalaw ni si nuto lang niyo September 10 mo no na may tigimet ko so hot sa dami yun. Sa mga tiko, hangin lang ulo sa mga tao rin na anay. At ito umarata ko na kina yung anak. Ang malo. Takwa, oy man to si Uti, anis, isubulo, upalo malata ko sa mata. Kami na nga ni ikulaw na niyo wala ang malawa. Tapos, uwi man ito sa city. Paloma, tatlo, mistik. Naligos po ko, inong hatete ko niyo. Nakumit.

0: mana ukalima hati kasih ribonga makin bigut angajuk kangan ni pita ah temamik pita angai.
1: Dan yang lain.
0: Ah, tu sangat sahak balai lap kasi makin bigut ni kina lepal ni unuk siriak tu video lawat si angi hati ni mi makin bigut lo kativik nuna lima kapa mangalo. Taman na uha kena guna day.
1: Okay. Nakumitan si Bulipam, inuhat kay tanaw na atut na rilak tabo kupay kulo, kupay kukawa mga ay natungo din na iyan lasay niya muna kasi na yun ikit katok tiyosok kisiya ni tungo din mo ito lo magkupay ko ngayok hang at iliyo katigilaw at katigilaw junogaw magkulo katigilaw katigilaw palawat at ay nasanak ko tinik at ihaktok 2001 o kilogo atiliyo tigil ako si Maya bu, ja ilan yung ito kung kausan tungo tiliyo atiliyo tigil ako si Maya bu, isulit bisa hamat 2027 mo ito akpat March mo lupa isulit na akmat isulit na ako tinago, abong ako liyak tiliyo at tigo, tahan ni kayo si Marlaga si Mat sa nakutin, tahan ni yulde ha mami sukar lang ni kuto ko tigit yung lugo, ikayo si Yawa tigit ni yami sukar lang matak sanak ko tiyak ko tiyit suho. Nung namin tiyo miyak tiyo tinimbaki nga. Aba takkot, takkamiyokkot, ang uwigakkot, ang malo. At tiyin ito laka, tibandi ko tiyo miyak tiyit. Tekang kinyo lakta ko tiyo bagat tiyit. Magipalay ko tiyo suwit. Nung namin niyong otsota. At tumi, kinyo lakta tiyo bagat ta. Kadibigwili mo ka makulo, magipikulo. Takko isu mami tahang net luit kadibig wi juno ka makupe mat sayna makipik atok net lu bi bar le khoti ni ak ni nuna linni makipio katinga yingi no ami su nok say tu ku tak to su mata takko kino yak ta ri bat ta bu ka si ni na khot su wi una pitu ti lu ang wa su bu apu ngal bi yak ti lok ta bu isu bin de lak ta nga hanit tu lam mat dan nerwak ni halang chuti kupai ku nerwak ni hatwak pata sukai lin yari nang mata nerwak ni hari simalak pat utuk gigi lak suwit ta pai mat saina akau no abati lu tan di manlo no ilinga yumi ina suare la o manangat man na siuti ni akau no makuni abu ngolu ye la watigi dan ni kayok simalak batanga sanak kuti na aktabu asi khapil yang miyu lo tilu ko tilu mi yat ni dan na sibul ni kilu khata ka sana ko timu ni ngayok dan yo
0: hai ah hai semana lo menna ikayok si magelang ayo no na bimmi hai amalo akito yo ninganillo ino wasuria tamani no na bimmi ikayok si langat sunilo amesukan lan yakaron
1: ah langan lagito inu wasong ni bu atigit kang mo hallo na no mangan at ito no sa mat sun lima no na bimmi tan hallo na ti do cost of living program mo na to at liyo ti la siam mi yatigo kada bi wi jeno ga makku tamat suminga au ga chigi gi batta bu okso lo akit to si man ya yanga ti khotin marin lo ni ni gakto haron ni sikito si yo haron lo ni ika yoksiya uti wagati dan makipiu ino pinya nuling ami nga pitu tigi chugu au langa lalo mi gati go ange khati gi chia si magatta ka di gi ji no ka makulu ta kuni nga chenya tigi ti ga loak su kami su tigu ka di gi ji no ka mat akki un tu u te ha mat ano tere u li mani ki ka to u ba huli no pinya ni ila u ni pigi ti su watta dan na pitu tigi chugu kadu kihati gi lang in natu wut kisene makikiu au lang angin na lang am mat asit chitu ralo lang itu wut huminga kati lang digutta kadi di gui tunu kau makulu uksu alu akit tu gai lang aninga isumal na tu mat tekan kina rak tari mat tekni hanu ili wut tigi lapi na rak tigi uksu alu akit tu gai lang mat September 1 ni atu ni hasung mat dan kau yu manak tok akit tok yak te halanga yok suolok ika yok siya uti gi batta bu pe ko pita hang ni pata akit yu la ga lo la ga yang mat tan aki kasualan katigo abong walugum na hindi mangan ni okso alok aki kitiugyer lati gum na hindi mati ni utto kasula kanyang katigi atulag itari katigo ulume inuwasuang ni okso alok mahayle katta utto kasi kito hindi okso alok kagayahto si kito tigo kaya ngayon tigo ulume inakasong watta okso alamilu atulag itchuta katta tanna inuwasuang ni muling ayo ikayoksiya utigi wattabu na komisyon akademikuig kung kama makukating ngayon nik kamatsumin ako aw matsinga ako malaktit nik pichute hakso na lakay na kama inunuling at inyalakit yun ikikato kata tako lo kina uye nitaw si mayuy inunuling at inyalakit mata dahil na pichute gitsugo aw lang ako mas daw yung watigo asi hangli yung walawak tako lay asingit uhala kit akisiyak si manak sa ito pata tayo na tuk na galaw tapo karin gwi di mga makulo kupay kulo makit si kulo tinga suy mo tuta at iliyo katigila wata tung nga siyang ni sa uwer lakay na siyo nutaw siling niningani kasi ano nutaw siling kaya lang at tigo una pinayaw pa rin niya kusubo niruak niyo lang ayo tusahat pa kata kupay kuk ipasa pigilaw mata nego akta ko mauti yung mas kasla nga yamin ipipalial sila ang mata isumalot suta asit sila ang gula ang mata to sa hata katigot tako kak mo na yaktay nego akta ang tuwiel at pinakayak lang ang mata tako nego akta ang yaktay sibo na rin yaktay ni pak na yaktay lang ang migatigit tayo pikiukot nego akta ang simbalaw simayuit at iliyo hati haktiruta at suminga sanak ko tiyo ni Aktamig hawi yung mamata at iliyo katigil ako si Magatigit piyake kitunok sa uslok at kak kukinaw yung yes damat suminga at iliyo ito at iliyo yung kalawa ko halit sa tuya at talaw katik siya ni ang iliyo ko lang matana kung may mitso nga pinaswakti at talaw katik yan yata yung mik John François Acto Anthony Toussaint François Durbau pinaswakti hatlok tabo kau makunit pinya ila pinaswakat haksutik tamo nga tiki lukula wata tan na pinaswak o malok si mayabukta ila gilagin mo muka usli kaya kaswak na sanak ko timi Daniel
0: ah hay nako may magyalo tako ni nga ang ihatirin ni mi unok siriya kung nasi yun ni ulawat si suli apik so te hakso nga tan na ang ihatirin ni nuinning ito akpa utu te hakluno uksualum minunawimmi. $2.62 gagala su 1 liter uksualuk tanna ilaw yu ngutu akabi $1.84 galaut suni. Ang ihati gini tanna nuitang ito akpa hat siga akunao gajakka uksualu.
1: Isumanaktu to fat so akit to kaya na kailangan yung mga $3 a liter. Mulang alam matama ni taga kikigo katalam ni monthly ang so siya ko harami $1.92 ng hatta mataga. Una at yung ito uti ibagatigit at chung ito mik ukrol ta bagata akaro li mamo tanda sa inaw ni alok lugo harlo na nili ay kiligi ato may kiligi akong napatum niwi akayong mat tapong o yotun yung yakjua ko akigiyang akiliguti uwit sa tuang man katagir labi kasung ni matin na inuwasuan ni mut ikayoksiyoguti ibatabu pitahang ito akpat at sulo kayakto amisuit uksualam mut dan na upigusuti siyong inuhatik ka ni ikayokta ugun na lukupagata kupay kunun upukaw tigitun lugo dahil na kisebet pikyuk kunut nuna kasi mo ni kikatok tiwa lokto erla digi lok si Marco ang tayo katigit sa usikit sa yamay tusugo yamay tumihin ng kubok la yabi ng tusugo inuwaswan ni mo ikayok siya we ang ako tigis lok si mayabug okso alok ilagi ak si mabalok tu sikit tunik si tamanat sa loil ni ikibaw kaaw ni kwa hauti ni at tigi ngitub lakayal ni ikayoksiya wala gatta at ituyo wiktuli numatini tumi ikayoktaan kupta at ituyo lagay alawa yaksumi tan upigusutisong inyo hatik kani kahit loa bagata kaya matin tuko isti chiga suaksta.
0: Aha, hai. Aha, nako may tuko sinat siya gabit. Amalo, tako a sukay lang ako nat sa medyo hangat tao tini ilaw yung ngoyo ni, pita.
1: Hau iman ang itakaw, yan lamig, tahan na mong awlig yakti sinagati ko 500 taang nakilisong ulong matmunay mo, harlo na na umayl to kami. Taman na ikayok sila ito alam kabamangunay at isulit si manok, isulit lang tinago. Nupaw sila kaya kaswa kaya halangang migati ko, ikayok tao ko tigibat tabo. Munay nukatan na umagalo akong miso kasi ano matuingalaw yung mata, harlo na na kumik. Ikayok sige ako makaloak spik. Pigong na yung limati ni Eri Nikog. Akikito tigar suki yabo. Una ikayok sila ka sumat. Ilaw yun nga inu ato te halagin mat. Ay kiligyak si magundalo ko sumat. Ilaw yun ko ang mat. Akilaga yalong nakiligas lago ni. Kaba makakilak patangin ni. Akito yung lagayak suni. Dahan na ikayok siya uti. Ibatta ko fayan hata kaalak tilogo. Kaita ulo kulok si Mayo, ayun na ko tifka, nuna yung niyuni, nitsigun na lo kulok siya may mata. Tusali to agata, ukaya wali alang mat. Sibundi pa ukata ugas sa mga ilaw si Mayo, ilaw ko'y tuta inunni, naniminga, hangat tayo mo kasi yan, inur laki lagata unlumi.
0: Ah, hai, sulit siya hotit. Tako ano ko, ikayok si Mayo laki aloy, ilaw yuk, akiti yung laki alam ma. Aula kaso kaya amalo hangat tayo atok loko kasi yan yung sungum mat. Sukhay lang ang riba dan ang ihatigin ni cargo akingin ni nihilo pihutila ka hangat tayo titsangin ni.
1: Hangat nihili hangat tayo tikuna kaya ni inigo siya mata nutrition mo at muna yaktami kalmato hakulo pinaswa hatigin loko siya migata dan na mitaw loko loko siya mimat. Hinagkutaw ka ni Yerlamat, hanuwi ang laki Yerlataw ng mga nikhid at uluang wapatanit. Nakitsiyang niya akong nisay ang mano at siging ito'y atong lakit ka bob. Atok daw niya ang lakit yun niya kaming kalawak patak. Ikayok siya ko tigil ang migatigit. Kao matuhak ko ni hanuwi lo katayak na migatak. Aki sa lawak patak. Mahan na sa utigalak. Unok siya ato at lugo, ikayok siya o manigayabot, kao matuhak kunot. Makkuling ang mata, ikayok siya o tigilak tabot, inutsuka. Kupay kunot, inuwaso kami, akito yung mga, ang malo, kao matuhak kunot. Nilak niya tohay, yuhalito akami, nuitatitsib ang mata. Kasat living muling ayok, nutrition north muling ayok. Nuitatitsib ang mata, ikayok siya o lakibang migata, takuna. Makuino inuwaswak nilu akituyok aw yimatsipo tukisima yabut na napitutigitsu kabaman niya batu ikayok daw matsuta tako makula rimati kabamak ikayok ikayok simabalak tuit nunan niyo inyong inik.
0: Ah, hai naku may mga lapita apikso tika nung may mata ilagaya katsaha ko natsakit tatso mamitsani
1: tana okay na kama. Abu ngauligiyarin mat makuno kaunu pitu pitu tukisi kain kasi tukisi tawo kasi ay kati yalla ng mi nagawak ni harit si malok lugu January mi January hiti yalla galangan ni ay kati yalla ko tiwa swala matan na isulit si sa nga akaunu makuno taga ilingan ng mat isulit na lugu lupa usiyo kaya harati ko. Nagihoy lang at sungo. Taman na kayo siya lahat su. Akka no. Akka ang no. Abatin no. Taliman lang no. Iningala ko si Mayo. Ay matay na. Akka ang no. Abatin no. Taliman lang yan na ni. Ikayok siya. Yan lang ako tingo. Magatigo. Kailo ako tingo. Yan lang at tingo. Inyong hatika. Inyong siya siya at siya. Tusaba gata. Pinun na niya matin. Tigaswak pa gata. Ugloy na. Aki sungot lang yung mat. Kailo sa lawkat suki siya ni. Pitsakata kong nasong watigo, pila kaya kitwa pituin na uyang imat. Ilak ka, tukoy sa katasaw matsunga. Tusabak kukot, atuak sibak kukot. Ang malo, tukoy si tuwa kata, pinayaw tau wala yun, pinaswak patukot. Alain kaluak suta, tako nung upupi yun, uso sa media tigo. Tusali tuwa kata, pinayaw tau wala yun, ami lerenang mo kubi si lerenang mo inyoktatao ng mo hanuilok patuk lipay tukoy na lang inata sumito yung yahoy nang pinaswak patunik katikisatigi gata ilangan ni anda to kami piyaraya kito yak patuk anda kaya ni piyaraya kito api kisiyan ni pigaswak suni ako ni pigaswak salaw katsu kisiyan ni ugloy na akpayangin mat sinuisa katikit pata inuhatika bigot kigaswak at bigong na ilimati ni nakumikawal mo inuhatika nik tusani akumik ukiyan mo ukiyak paliyal ni mat inuot suta pakmay paliyal ang alam bigat ta ito nga siya tibinip salong bigot siya o yakup isumay na atuti sumumata nisigin niya kami ni Pak Nairstik, pichil niya tuwit, ano tuwin na mikul niya tuwit, o matak tuwit, dahil na inyong sigat tigo, na kumiso nga inyong katik kami, kaya si katikita, na tuwin na lagay mga Daniel.
0: Ah, na kumiyo mga yalo, pita, pinaswam mga hatagat si, upik nga ngulaw alwak tilo ko. Ha, ulusip siya lang nga botik, ammalo, tusak sa siya, ngohatagabi, na kumik, tusak sa siya, minna langat salau si isumain na loy kayo kasi hatagat si inun ni.
1: Tama, ito sa katsahalagot ka, hamilyok palang nga buwag kapag suta ko maluklo at ito niyaw unay limat na ito niyaw wasosungot ka na kumisang wak mo tayan.
0: Ahay, na kumay pita. Ulo siya lang mo
1: din. Yeah, okay. Yeah, ito lang.

Ay, ya sé que el tema no tengo a mitad que tengo a mi a ella no ya hatengo tiksei ya tatama itchua lok eikse hatau lok nakhau teikuninga hatengo tiksa khaame inu aktuni ya jai toktuni mali lok nakhau teima iktsigi ya ulaga lok nakhau moktaak kuno wa inu aktubini ingnu tatama itchua lok pigiagne vio tsengit tukli tatama angajua maling maling ni jangin mat ang tuin na ito alo piyak to mga pakawalang na jangin na may ugalo at yuk sa uyok tema tema ay sa kaming iksigila ulang na may ito alo lang na ming mat at iyak na wala itulong ni ilayan lang ito alo galo at wala ang kani kamik ay kisuta ko na gay tokpok takwa ananay na tamang na ksaw kami patin ni ulo anananga na sakala ulo anananga tematik yutaw kami takwa pirok sala kami ang utingo sala kami pabalang na kaw katang uritsaray patin na lo nasa kalalo tayo na nasa kalala nga yuksiw kami nuka sunitat suminga patin nung nit chung uritsay lang na kaw pabak syutin tayo na suya kaya kami ikataw tuk ikimayuktaw lang kami ikataw rit syutin tema ilang ane aglat o magsama kila kami niya ako tayo ng minit na pabalak sa tayo aglat ikataw tuk lukisa yutan na katangurik sa minit tema pabalak na ko inyo ako magne kasusiyo tema iso alak takulutuin na mik tayo ay laksidangan mik piya ako magne kasugo magne asiyo tema pabalak na ko mik kaya nga ito si Baksuti o pinakatik. Tema o nagkakao wala okto. Tema, ito siya may tapalang na kami, ilakang na kami. Teko at ako, nukari, ilayak tao ng ngayok. Kasok tao lang na so. Tako na nga. Ito nga kung ano kaya alap kung ano. Unika to akte sila kung nakap ilayak tao niyo kami. Dahil na pisak sotil logo ang ajwa unika to sila kung nakap kay kuninga. Taka dahil na kiyo na elaktok unika to akto nga to sa kawyok. Unika to akte sotil logo pisakarea halang na kami. Tayo mapisibini nga ato kaswa si baka. Uno nga liyaw, kuitong inibig.

0: 众罗哲明罗尼那开始罗哲开始罗哲多少没有啊多少没有啊那夸出了多那空那罗罗吧PCB nang mo tunga o tingan o tunga o nilya pilang ang may gama tayo ma ilang nga yaw matigi gama ay chumali pigulo kutanin na atang nili ikingin ni kami sunik takuti tao yung Tak kulilau tuapu, ay, cuma lehunya lo minna, ingi alu alimna, sibjalai yuksale, sibjalai yangimma. Anga jemi nak kau nak tu tahu si tu nak pun, biar lelang nak telu. Ek ingat kalau guna agit, tapi mesti jauh lagi bawa tanah ninggal di telur memat. Pisang wak, biar kemari kami cuma lah keluar macam ni. Wenye alu, ingat alu ni tu saya kami. Tanna takwa kinuak paluluktu ni lelau kain naktut. Takwa kikwa binong na kisiyane. Nga tapan na kusialat suwit. Pisak sutaw kain na kami sibul lang may kikwa na kisiyane. Nakakakpagyangit. Ino ala kisakyangit kakayaktaw sutik. Pisakaw taw na kataykwa. Takwa ngutil lagi aluit. Inyong aksugit, umayukut, umayuk nanikut, ayulukang inoktayt, inyong aksugit. Kakwabi nung naligaw kisiyane, inyututito akang nakaksugiyak latak, kwakinyo akpalulukto na ilagaw kain natut. Tay matagkatamak kwa, unikata walang mata, unikata ang watlakaka. Tay matagkatamak Itu adalah mekerlah tusang nengi mata. Di lekas itu itu adalah cugelah ilangan pibang megama. Ini adalah kunjung itu kalau anik tahu. Tapi mata kata makwa unikat adalah mata taikwa. Atakah itu adalah hatang bicara. Tapi mata Tamakwa taka unikka tuangwa taka. Tamak taluak taka tamak tutitu ilinga tuinna lakaka. Puigua lakka mailanginni uyuktu saungin kaluak sunga. Tamakwa li piusika simazengit. Takkalina anguak tutakkua. Naatengitti ugalua nanguak tut. Naavakkali.
1: Ahai, nak umi magelok nala kunna sikenna megat si tutta vittilunga. Suli tanna tutta vittullumi nipiliok simajut, manna hangata simajut saol kongata siujakmut. Nipiliok yaktulunga lo ukhalima hatta yaktulunga lo teikunga nitjautik music festivalungo yumuk. Suli pinasuago siulaktumi utitsiala agalwaksunga, ta teikani allituhari kunituak mipat utak simajut. Tuso bunga. Suli nama sekutu kami kata sehek ngoyamu. Ukua silan ni adikut hau isa kentengi hau pamuli ngayui. Nuna bimino na siya bong milo email ngayui guok. Kutu ang api mehapat. Nubuya balulak niya ni ngaktak suku yuli tu na kaya haksutil guok. Ukko ni ngalo 13 milak niya ni ngaktak. Sani kilo amilo nubuya balulak meja guok. Mini tu na kaya haksutil lo. Malo ulakut hau malak niya ni ngak tau suni. Hukko ni ngalo 12 milak niya ni ngak tak. Umiyak milo sikhinilak meyok nubuyelo dilo sugyuli dinareak stilewok. Ano welo dilo sikhinniulu one niulu akungani 20 misogoni limik. Okone haklo dilo 12. Inuk tu amelin nubuye balulak meyok mini dinareak stilo ullagut Allah khilili umilaga lok sudihiti galegi but ano welak ni anagak tak sikhinitu mik 20 misogoni limik. Okone ngalo 13. Pupangit milin na buya palulak may yugok, minitwin na kaya haksutilo. Anong ilak niya na tak sikhin nito may 20 misungo ni limik? Oko ni haklo tilo, 15. Ako libin milo, suko yulak niya na kakta may yugok? Oko ni haklo tilo, 14. Ibu yibin milo, sikhin nilak may yugok, nabuya lo tilo, minitwin na kaya haksutilo gok. Anong ilak niya na tak kabanga nito may 30 misungo ni limik? Oko ni haklo tilo gok, 12. Salo nilo nubu yalak mayogok, sugo yuli dun nagayak stilogok. Ula kulo hamalak niya nagaktak. Ano kilo tilo kabangan ito mig 20 misogo nilimig. Oko na haklo tilo 9. Kayang siya miraklan lake milo sugo yulak mayogok, ula kulo hamalak niya nagaktak. Ano kilo tilo ni ito mig 40 mit 60 misogo nilimig. Oko nilagok 6. Huwag tamilo suko yung kalalak mayroon, tat siligilak niya nangaktaw sunilo ulagot, hamalak to ulagot. Ano ilak niya nangaktak kabangan ito mig 40 mit 60 mo tsungo nilimig. Oko ni haklo dilo, 6. Kayang sumilo si kinilak mayroon, ano wiyalo dilo, hamalak niya nangaktaw sunilo ulagot. Ano ilo dilo, ato ang nito mig 30 mit tsungo nilimig. Oko ni haklo dilo, 14. Aban lo o palumi sa kinilak may ko nubuya katalaw dilo. Sugo yung litin na kaya ako stilo kok. Ano kilak niya na kaktak? Wan niulo at wak niulo akuninga ni 20 misungo ni limik. Sa kilak niya na kaktaw sunlo. Ano kinga ni iulo at wak niulo akuninga ni 20 misungo ni limik. O kuninga lukok 16. Ta siyo yak milo ko sa kinilak may nubuya kalahatalaw dilo. Sugo yung litin na kaya ako stilo kok. Ano kalo tilo atuang nito mig 20 misungo nilimig. O koning alo 17. Tamang likutu ame. Sikinilak mi yugok nubuya hatalo tilo. Suko yulitun na kaya hakstilogok. O koning alo 18. Milak niya nangaktak. Kayang sual tu ame lo sikinilak mi yugok nubuya lo tilo. O koning alo 15. Milak niya nangaktak. Abayin lo nunat siya bu minay nami. Nubuya balulak mi yugok. Suko yulitun na kaya hakstilo. Ano ilak niya nangaktak atuang nito mi 20 mit 40 mo tsungo nilimig. O kuning a 16. Hopedale Postville makubimilo nubuya lak mayroon sugo yung kalah talak sutilo. O kuning a 13. Milak niya nangaktak. Tako at kasil niya di kuhaw sa kentang hapamuling a yuit. Nunavim mi, nunat siya bumilo. Nakumi makialo na alakon na si kainakat si tutavit tilunga. Unusip siya lang abo si kamat siya lang abo si hungap pa si.
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusaksaw Tutusiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumit, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusaksaw Katasimayuit, Namiruluya, Tusaksaw Katasimamata, Adjungit Tukulu, Taman na, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw na Mata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigayagun Natasi.

talaga tiwi lahat talima o tiligo. August 28. Kasi ano ito sa kasaw kartin. Ito sa nakakartin na ta. Sila kanuin na siya mga tag. Ako vya niko unnuk alang na ato. Kasi niko nuwilak pala na ato ni unnuk. Kanang nalo niko 20. Muna yung niya tamani 8 mil doon. Akago nuwi ako mato ko. O ang nako mato ni 20 mil. Muna yung niya tamani 11 mil ko mato ni. Tam ilitaryaw na ato kasawok. Kapsi mo mong nakpat. Tam na tusang nak tildutigo. Macarena.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena.
1: Tamanik ang hinang minam matikya jamite maunok alang na tugok ni geloti 20 kasi ni gosakin na ni unwao o ang lilo ni 20 mit unay unay tamani 7 miluti akay gosakin na gumak tugok o ang na gumak ni 20 mit unay unay nga tamani 13 mi gumak ni manlili tam na ingat lugo yaksuktok kakayok ingat lugo ila iling ni tuniyaw la o kamaa.

Tamangyaklut saan sa tawod, yaksugtok kakayok. Igluligajog milyon nuk alang na aktugok. O ang lalunigo 20, una yung niya tamani 8 milyon. Sakin na romatoko akago. O ang na romatoko ni 20 mit, una yung niya tamani 11 milyon romatoko. Kamanito alit unok alang na aktugok, kanang naluni 20, una yung niya tamani 8 milyon. Sakin na romatoko akago, nige romatoko ni 20 mit, una yung niya tamani 14 milyon romatoko. Manalitam na yore ni ingat ligud sa ni artigo tamona tisa eksekun.

0: sila to sa examit mga nga ila kanang mit tamang ni katigiyap sila mga Roberts Kabvito mga pivalian ng awal lagi ang naapte ila utirang naaptugo
1: CBC ko tatong ipivalian ngung hausang na to nuna butung abikuni nga to tako akimik ko balero ikano aula tigun na kajama nga ta inula kajikunno na pijaw si majuni nuna bumi tay man lu antitrax sima lu elane lu ta halaw to ikati majingit kati mati lu kita bani pinso o si ujume katu je khati gi ngujuit inun ni ka ki gatu ujuit nuna bumi amalu pijun na te hak tuit bill c 92 malilugo tay manu na hakang sima juit ay hitung wa ka jaw dunik inula ka jikunulu kamagajaw batunik ka aula tigunak tu Enti ay kuning ato ito halaw to tay magok ta ko ang lahat na saktaw simati ang ilaw ang mata. Ang malutaw apikuti sakta hawk to amisuni. Inu hitong nga kajay pijaw si Madun. At ako lo halo na ano tao batun. Ibaan na ikaw o kalimalaw to kati Maduni.
2: Without timely Inuit representation.
1: Tako manako inunut kigatok. Tau juhak tinago inu ikutong nga kajaw juhi tuli nuna li sila tanok tau hatang niatun ilagi jamin inu tau lutik amalo zagay balay lutik kinako mga ami ilaminik lo ukaw samik ilakaw samik amalo nuna li mining enti ay kuta tay mga ikatu ito lagi nami inu lagi nami lo atako kamabalay niatun 2025, 2026, Kinao, Jakut, NTI, Oxima, Juit, Taco, 172, Ekatu, Vikuta, Sima, Juit, Inula, Jakunu, Kamagajau, Nikuin, Ilubu Corporation, Taco, Makunik, Antiqua, Lautu, Inuit, Aula, Chivalagun, Namata, Ilula, Namit, Nunabumi. Tan nu no botung ave kuno ala tiji hotel ok si major jo ala kuno ka ala tiji ne ala to ka illubut amalo ok sok tu me yung Raymond Kusun tan ichiba uta ka jaw ne to kati madinun aka ni ula ok tu NTI ko $135 million ning ki na uja tala ok si major tay tumani NTI ko hala ok si major tako ko Ilu leong niak tuit ikhanay jano toa ngang itunu. Akikitu jo milutik ang ikahang itunu na jawat sayin. Uwikang nut amalo inang no ang ikataning. Makibik Corporation, amalo katibik regional government makaw ni ang ikatigay ni ko at ilaw katigay law tuit Quebec government inun. Tana sibulik $155 million. Aka gunung pingasuruk tunut nuna bimi ikaju tau ni atu sunatu ni akitulu alatin lugin tamak kunung at nikinu tuka hangan ni atu it amalu sunatu nang nun san akau tigit ang hatigin ni uruk pivalia nang mun ang hatigin ni usimadu tanah tu ilagi aktau lok tu aka gunung makunun tanak kaju sisimalak tu aka gunit 25 ning tay masuna tu nang ni sanat it Sana jauh dunut saput dinamut amalu ikat tu hijau lagi namut tuang apa tu? Amalu kan iman nak upale alam itu lugu nuna pemain nak tayar lima jual kerja kau kalau tu kapau tu ni go saput jiko tahu kau nak tu ni tak ko pemakai ugeangit ukau si kalau tu magi apik tanah ane kat tayar lima jual kerja kau nak kanai dakte.
3: Inuit kauzima huzakka kaputi atoktau khattak simammata. Attananggittukku amma tatigizau zunnaksuti akagu gasannu amma. Kauzid jutauzu takutsau tittivallea nginnakpu attananginninginni atuuti khattiaktuni sapudjisima jutauluti. Pekjoanu aanneagizau likpattunu.
1: Tako kapi jau khattak ni matui nak tui October. Tako nuna pumili maat kapi jau gaya tukun nak tun. Aniak bingin nu umbalaw ni naluna yak tau si Maduno.
0: Koyan nami kawisa. Isaiah set utak tutama ka senang mit. Blumila talima utilugu. Sila lekanuin na siya mga taktik na kiteng muni. Kuga jung mit si bulak pa mit unno kalang na tugok. Kasi nigo unno ao nuilak palega yaksunim. Nigelo nigo 20. Uni net money 12 million. Akago sekin la nuyego maktogok. Nigelo ni 20 mit. Ano ikliyao maklun yung blukod, una yung niya tamani 17 migo maklun yung. Talaw do amiliyon nagnuwiya na aktigok, nigelo ni 20 mit, una yung niya tamani 10 milyon yung. Akago nuwiya gumatogok, makutuwi na relik u blukod, nigelo maklun yung 20 mit, una yung niya tamani 13 migo maklun yung teka ni talaw do amin. Oksop tolit unnok nuwiya na aktigok, makutuin na relik unnuao, nigelo nigok. 30 mit 50 mo katalunim, nguni yung niya tamani 9 milunim. Akago nuwiya gumaktogok, makutuin na relik, nigelo nigok. 30 mit 50 mo katalunim, nguni yung niya tamani 13 mi gumaktunim. Yakaluktu tolit unnok, makugunia palianang na aktawiyut. Oang nalunigok 30 mit 50 mo katalunim. Uni yung niya tamani 4 milunim. Akagot nuyugo maktogok. Makutuin na relik. Oang nalunigok 40 mit. Uni yung niya tamani 10 milunim. Maklunim. Koglok tolit unnok nuyugo naktugok. Kanang nalunigok 30. Uni yung niya tamani 4 milunim. Nuyugo maktogok. Akagot makulik palyago maklunim. Ublogo mitagbiyo miksani. Kanang nego masuni 30 mid. Una yung niya tamani 9 mi gumasuni. Tagwatakoy sila temin na inaas kayaw ila. Tegin na kitang miyo ni unnuk. Hamakagoo.

pilagayong may mga tutigot ng lahat. Kung may talawag tatuloy iwag tataman na ako lalik ahigya tulo ayang itpangan o jarayakali dahil kuno nga ihumatang o taktunod tapos kwa nagwatakawot kinawag do teramik tunita yugap tigit tunita la tunihoy tugalo kawutamat kuno nga atang olagangata nunalignot kinawag teramilak tayo atataman na pingwalo hanali o jarayakali kahit tulo ako may ligakap tamat kuno nga nagwatakawot tunod uwagot ihumataw ngit at tatakwa

0: nang mayang ni sanilu naniyaw ng tayo nasutik. Taam na kinakatawa daw sa mayo na 1858 o tiluit Pires Baksyok tama tumamiksan o kakatigilaw kap ko. Ang marutaw ni pingaw nga siksakat ang niya may lanikot na alaw ti si Aula Jack tayo rin niya pa si Tagba Pires Baksyok.
1: Nukato lo ka kapiga ni nga nit kaya na ubro tama kayo tita ko hibang itay kayo kitawan 5500 ang ni ugalwak. Dahil na pukak taliglo ubuniglo tuhayulo tikit mata ting mihukot pukak taliw galigat ulaw to ungatagat anak ako aw lakwalak na kami kaupat iglo kawapta tanggalami ikiyamig ikiyamig kulikulaw to akapta tamat ko nga ituto na kulla kayup na ta aw lakwalak na kami papta ukwanganot tanggalami ikiyamig ilihin na mat ayong itut angulang anong nakip nakateme masunit katpige teme masunit ambalo kamutakaw yakutu teme masunit ingokit makasunlo kakoktumit ayong iteme lang mat kulinidlo pingahuniglo kota nakip nakasunit ilagi itwanin patpika na wila kay kangit angane kingakot nami iglo kakapta anakuhut kulo tengok kalau lu bagus lah, dia tu nak kalau tidak kalau tak pernah ni kat sini kita okey okey kat tak. Aul lah yang kami undang mereka mat ini dah umat jual tak ni tu. Tak hamani kau yang akimi tengok apa lagi aku. Oh kakak hendai mago hilam ikhijak. Kuli kau tu kata mau agak. Hunaw bakataw yamig iloy kakataw yalang hunaw matiloy kami ang yakin na suni. Pingok kang apay mago kinay no na huyot yung. Kablo na mga pinit yung. Ay kaniglo na angat niyo. Matagat anak mago. Tamani ko ako yami tat kami ataw hang may tiguyo himan niya suni. Tiguyo himan hong ito na tayo ma. Aula tungali lang na kotay ka ublaga yakot. Natakawit natin ako ito ama tahamane kuhahan ame nas angayo atak aulan nila sa tig pukar loglo tayo na ni kalaw not kaso tig huna mikya pukar lo ay kya lagyakan igloan at akpat nune tayo ma tiking itay nalilaw si mabaw takpika ni awilya kay kangit angat ni iglo kaso ta
0: tayo ma Una tak tahu ganik kami aw jalan nak mat nani yang kita ini jalan nak perlu bahawa.
1: Kucing kita ini nak jalan mat unga tahu ganik kami. Aw lek jalan kita ini jalan ni kan nani yang kita ini jalan sedih tamak mik. Dah nak kaget tak lo uang lo galigat lo tabunga. Ina itu kot malakat dalak itu kot. Aw dia matau unga tabunga. Takaganya kasi tawo yano galigat ka kisang mayas ni tikilaw kaso ni umahilo ang itmatahita man yakip na kakama dahil na yan na tiking ngininga ni takuyak tulang at ikokip na sat ano tawo nga kimu kaso no tawo nga katakam no ikiw tapanaso no galang dahil ka ni pero yalit yung mat nalulio dahaman ni kikinya ni dadba ni okwa nga ni Dito lang na sutik. Tawang ka na, aliyake ka na mata. Amba, takiganiya malang na kawingwi ko. Ako kang maso ni. Takiganiya kiyo ta. Kaya lang ka lang na sutik. Tawang nga. Tawang ko, pekati ka. Alugaliyo ka tami ayok manik unukot. Tang makangat ta. Dahil puma, galigat yung Tahu ka, bukak tali kami humatau kami. Pero yami ilak halu ngakip, hindi kata ako mga kamagimia kami ako. Dahil pumaniulok mat agli yulok at agli pa kaluasunga. Dapi huangit kaluasunga, ihumapkut. Bukak tali kamagilik kamagiyakat ako tahu ka. Kamagakutun nulig yasu kami, ukelik kami. Ilak hanik kama, unna kama, pianik ako. Tam nago uhilugo. Kepima kami nak tanya ayo nak tanya angit ama kan ba nak kerja semua cuma kepima kerja juga mak tapi nak terkulu tinggi demi jawab ko untuk tak siapa tang bangat aluk kau nak angat